0: na o nyang kropon ase wana doya ni na huma bro nu nyang kropon wa yidi a chira mi e bo bro huna do sumra jini nti ase ase no sa o dum nyang kropon na na pai e den kanfu ni mpeja de mama no ono mama ya homi ya me homi ni nsio ni moja e fo mi ni pedu ye mo na me koda o sumi wuna okura me so na mabwa no fwana mama me so na na pai ya obo ma chidom oji mi abamba no sa nyang kropon na na pai me dan ase e singing on nyang kupa no ma DJ Hans the Mescla aduani di ye na ni re mfi mi Anthony Injira free ye sa nyang kupa no ye ma sister Lydia baby die ye na ni re mfi mi no sa nyang kupa no pa yi ye da na sio o ye mebre wo yang abrabo mo ye di ani hunu ye mfa ye ni ehunu ana pa yi na na wo ka cho nyang kupa me brother Gabriel Kuji bibi abokode ye.
1: Once again,
0: I'm going to tell you about two mama.

wa fra so wa mfa fon papa mfre wa mfa fon papa mfre Ampani mfaka wa ma se mi se fe aba ni yedie fe fe aba ani yedie

ani atoyen chemu abuafo na mo e bedi nkoma e bebie phone lines na to ye bedi community connect abro yen sansam mama bani don ramani mama wakasa faja na 111 ho o se aye se be si aso pito e mo meni kwan sa ye sha se bum sa e mo yen se de ni akade ye ni sika ya won su ya won so sa ni akwa sa se anu na akwa kwa fa sa wo hawi na ba.

Yeda chedi ampon yan kupon asibium dama bri o yaza. E yabe oro kwado kasiye bo e nasi siyara ni yadre babos.